0: na awitam maok sa kanap maniha. Man kelo sepun tamanhinan harin dahin anak-anak alang na jako. Dangka pelihai malakna ja maok sayo man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.G.